0: ahụ.
1: Aleluya. Senyere adị n'ahịa abafụ ụmanya nka. Agbọ ya hụ bae. Atụcha dị ya. Kwụsị nyina mụ. Yadawasị. Jizọs.

ne ma hu tene abra ma jam fere awo tene ke ni mo che sawon san ka bi ha ma dia ma won san sawon ni ma bi awo ku ma bo bin chin cha ku ma bo bin se wa bra ku ma bo bin fa won ko be na ba se wura te na ba ka tire bra de se ku

ta sa anyu we pa o e ma no wa sa da man no ye disi so pa aya na ma me atwa ba sa du oba sa man na si nyan futo no wat fi fe se di abona pa no asa wu se wi akwa jiska u wi anwa brezet tam DJ Uncle one theory we akra wa bo bo bo Hey!

0: iti mimi suba mereti gana hei kwa juanze suba mereti gana hei abambi beba laka zo dia nga yotu kwa njibia na yafantu bida oh wait se obiba shame ni waka se uze edi jina is for me to kwa mbosi oh wei delegation edi naka wei ti mimi suba mereti gana hei ebi betumi pe eh le banjo se mi kwa mi abo ombo ombo fam goda o me de e mo refuse ni visa no mo zuzu
1: I won't play you a bottle
0: na gro wotu
1: ka sugar cake I
0: me ka mi bi om so we ka no mo jigi gwa advance yi yom ka no auction no om so o mo ma jina zi fo bi na me mi bo obi akoba ne bra wa bro chire enye sika to ka ye ba ye si ho ho build wentimentu ya ni age ka no ni atitu se hwi ni ato am obi fofofo me na me kwa ji sanu mi no me use me ala cha ni sta hey ye ko akwetie kratso

Bible say, "Do do a wajin jin diya, o ma won kwan se se wenye o nyankopon." Enyanu, na wona wani Yesu ani no, pa mba ne won. Isoje koloso kwon ma no, itire ba ko, ti mu du mi ensa. O se, wani ye efiri, isum tu mi ase. Ede ya be she ne bana nyi enti obi biarara ohun awadi yesu kristo no bi kumtwe etu ofose jane na betwa yesu yesu na himye